yodofua utimie hayo mainga na redi yaduwa kunku na posu mienu hanu mienu na posu bako ni musomfu amubadu kechini mamunyi na chiano pei seo badie wakaya huu waye wawai binkuni nfa wahye nso na watwi munyina yemfri eni yemfri benyina waboya ho ban ono atumi ni ahodi nyina wono ono a obo ni wiase ano pay so de yenkwa acheyin a odofo eni ahodi ni nyansa na momo ya natumara kwa ano pay Rauda o ketesua utimi Bebia ubia Bia na na otwe munyina mponya kwan Amfa ye ye ni en munyam ama obadie Won hu na nwa adwuma waye Won hu sun a osom bufa Ana pwe fa sa kwan so Na afu akuma no adwinyina di nyumye chi na shen wonu wakumam tontum no ono ni munyam ni ayi nyina wonu ono awahwe enkra ni pat dia so ya ho amasem anadie da so ufo sorry ni sendi for kray mu for ni ahode na momo en bambo en heso pa ano pay mayen kan funu na ishrano bra o tuntun we na o mani jinsu we na obubu nkomi enyina no aso ameno ye hawo yina wasemia na so obre ne ho asese aguama na ofie muja esom bugui e ma ameno ana paisa obere mai na mekamfu na mawo se otimi ade nyina ye ana pay Tontomno Anope Ishrano Anope Manasu Anope Kromno

0: mba kwa bu mwini na ama wini bono suno mwini na mbanyebi enti ekoye ehia ewo adie nye mu enti ebra eni efe kwa emono na adwena so e kakachile enayene se enayene faha ana ensa adie mita ofefili kwa emu ansana enana kwa shumwa mye nye afi ase na ofa efili kwa emu na enana timia nanti kama kama na bibia etumye vii seko base ya jenu nipedwiyanu bako yari ya ekani nina ne mwomu seko base nipedwiyanu enina enyile ime yedi ya mwose akwani nina akwani mwini penina akwani mwini nina ya jume ya eme nipedwiyanu betimu ewe nya strong body se akwani nina ya jume ya se ebase futbole se japake so se timu no ya tuwe kili ya juma we nya ne wasimi ya nai kwa jamani sa na sadi amawi na weda mo na gende mo na na se koshene koshegwa emani mo nyamba matim ni nyina eka ko ni nyina entu se wo ko mu a na se we di adwen ba na we hu se be bwani we su de na we yasom na we so ade amona mo ntua ba obi organizer obi o finance o ni ko sika obi tima bo sika sem dia sika wo na me discard dom no obi so no a won so wo ahofama oni sika o wa ho fama de beka so yi se bi o ba se konnya ama be pa konnya so e ma mo pa de mo bolte atmosphere bi be kama kama e pa sa e me ku no etu pon e ma ko ani mu enti me kasa de broad chere e nya esum asore nkum e ko be bia se ya wale fo mpo ye ti fie ne fe sabe sabe ye tuna nya ba ko a fa bia ya wale no edi bugu asie e de bepam ye nsem be kwa bonten ni pa nya ba ti asem na bodi se Yesu Kristo kan Jesus Christ say enka munya enkyere obumu na munya ni munya obumu munya enkyere obumu na munya munya ni munya obumu se ya nya enkyere a na ni enkyere da yira bible say ye tugu abontime ni pete tia so enti ya wale fo mpo ya wale fo mpo na se ye ntumi an hye ya mu enkyere ma nya enkyere an hye an hye ba wale ye na de ekosu bia no se bu simde kwa kwotro abontime me ka hye me na hofo na me gwoda wura hye nko hofo nya de da tem yo bana me ka chemi na ho so se na me kuro tin se na ekos no de wa yem ni a betofo e pasa e ma wadan fo kuro tumi ka sa wo kuro kuro ni mpasa dema se du obi na so so to o to do wo ba wa le se me to bo nti wo na ho fo ni mu a betofo wa le be du ba bi no e be ma so wadan fo be tuma ka sa wo ni mpasa wo so wadan fo to a chale me de se ta me kwa wa le me se me ni nji wo no me chale me oba ntimi nyam se yo oba oba ye sa na nso e bia na nka wo ni ba bi na nka wo ye o nanko ye inti obi adefo no e obi so agapade e tere bia se ye tuna ye kanse na se metuna akan ngwaguma Yesu Kristo ka se munya nchimu mu na munya ni munyam e obumu se ye nchimu ye mu amedofo ye betumi anya ni munyam mu ye hwa biem se ye onyankopon mai ade pa ba ko ehnya pa ne se Yesu Kristo ka che se ye nya mpae bofo ye mo mpae se metofo se ye bo mpae a empire na yebo nyina no chese ye hwese betima nyi bi afri onyankopon na betima nyi bi afri onyankopon so dia agye se me no mi ru yetimi ya adwene baako se anya adwene baako a tene bi ka kan no de ehwe funya no bi a no eye kwa enya djuma emma ye be kekam ye be ya kom kyna che emma sense adwene no ede ye no emwa enye papa ye hwa adie bi wo John na me kan adwene wi a na me gina hanu se de me hye popon se me gina bese be 5-10 minutes meeting na bia wo question to me busa ye hwa die bi wo John me che gospel no John gospel no chapter 17 na makan bi kakra wo 21 to 23 John 17 no me kan verse 21 to 23 no na ya hwi bi kakra eno so 21 to 23 wo say The one in a baku. Sadia wo eja wo bimu na mi wo wumu. The one so enye baku ewo yemu. Ni viasi nina enye se wo ena osumame. Na mi di enye wo nyamwa wo di amame no mama wo. Sa wanye baku. Se di eye baku no. Mi wo wia, mi wo omu no. Mi wo omu ena uwo. Mi wo omu ena uwo mi mu. nimu ada owie owie wase we mu na owie peye ba akoye mu ne wi asia kunu se wo na osuma me na udo won se die udo me no do fu me sa ka biuti ni pa 21:23 John 17 21:23 se wo nyina nya ba ko se die wo eja wo bi mu na bi wo wo mu sa won so enye ba ko e wo ye mu na wiase enyi wiase enyi ni se wo na wo suma me na me di ani mo nyamo a wo di ama me no mama won sa won ye ba ko se de ye ba ko no mi wo wo mu na wo mi mu na wo wi peye bi akoye mu na wiase agu ni se wo na osuma me na odowo se de odome no ke yesu kristo kan bi wo ha o ka kire empire na obo ma agidifo no ene na chidifo no wo se awurade ani mo nyamu a wo de ma me no me di ama wo ni nya se reason why to anasa etimpo se de waye baako san se eja wo me mu me su wo mu ena wo mu su wo me mu na msaso me wiase nyina hun se ama wiase nyina hun se eja waye baako as you father in me and I in you may they also be in us so that the world may believe that you have sent me the glory that you have given me I have given them so that the world may know that you have sent me and have loved me them even as you have loved me. Unity. Odofo se ya ntumi anka ye wa mum a ye ntumi nya me ni mo nyam ntumi ye so da se de ka ye no ta wa lo fo se manka mu wa mum a mu ni ani mo nyam he mu na wo fo nya ntumi kasa basa a che wukun wa dan fo ntumi kasa basa a che wo yire ebuo bi anim se ekuo wo ho ne kuo mu nya ba ko a ani mo nyam bi anim ye bold ye ka kuo no so we mu e kuo wi asa fo se mu nya ba ko a sa na che se ye bobol nye nye ba kwa, he, ye mwenye nye mwusla sa sa sa sa, ubiya beso obodi ope, ubiya beso chese, mwenye sumye master, biye se, biye star, mime mwok, mime mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, mwok, nye ye nyane ye nain, nye nyane ye nsa, nye nyane ye ni, nye nyane ye funa, ye funu kwa de so wano watifa akon, eno wajigum, mko fwa bre, no wano sujigum, ana wanswa nye mwuswa, ye funa wanswa nye mwuma, kebe de na kaye ti akumulate me nya moja na pompia ma wo ensa wa dada ho anto ama ye wo che de abo wo ringe de bo de dada ho aye entu pia ho hia obia ho hia meto fu makajo se ewa ade ni so ewa unity ni ewa entu no emesre na majina ha jamo na ebia se ebia obi o question te se de maka na ebia so wa so obi so a na wo obi so contribution bia na ode aba ode ba afi yenya etumi ahena etumi atwaso ti bilmanu asia
1: and yeah so for he da se evise kroye de emse babo no edi adanse na nia wo chechi nso no edi akotene ewo bibibia nipa yeye mu ya said ya trust and can say nipa mi no na se mi san ya adwen kro no bisa me ho bibia nya me ede mano nchini nipa mienu anase miensa eye eshia nase mwadwini anko benkrumua mifise adibi ya woye biya ano efense entimi enye juma tichi no ya adia ehunhia ewo krisosumu ehunhia ewo impu ewiasimu aye ye bobre ye ye bibiye no bebiye wubiya ano unity die emse ayade a ekura fapem ewo krisosumu ewo asetenemu ewo bibia mu bibise sa enchechi eye enchechira emse efa obia ho a se wo be a emse enkoso ebeye odia yedase ya ntino fatuso ne yenhwe dia amamfo ebi wo question bi na se ombe friends wa na be se mensima enumbi na si ubi amfra na wasen abem na wabu bonet bua ama ye na enka bone ni ye wono manonsono metimi edia ma atifo
0: mati yo
1: enzi daspa

eha ena no pay medemu ebesie ya damu nyina asene mujebre na mutie ano pay. The next program no eye Eritrea Voice ene baba yimie nyame ya adum a dasene yebesen ehia nti no minim se ne yenyina ye ko Pentecost na yako akoboa yenua edusi puku na fensu yenhye no so se emergency fund no oba said ya bom kai no bia mfa ne 10 euro numra na ya mo aboa no na yemfa enko tie emergency aboa nipa odafa mu yenua bo odafa mu no yemfa enko boa abusua no nti sa ku no beka ho a bomoden se oba wode 10 euro no ebeba na ya chire kwan se if you ne kopim fida no ukira no na watimi atwia usika nti ubetimi de wani a chire mama part free shop ono na ode wa yi no atimi akose ochina wantimi amma yi na se a ode ko ono ma odudin nuko a edebeka ho nti ha ena made mu besi se nyumusi na se mo antimi kan biemu a amo bodu ka chire mo nyina mo ni tu adehye.